Kaya si Mayum, pati uyak to tayo ma, sa nakuruyak si Mayum, kadlo na takutay kututoy niyang magli, ikiri ka siwar to ko, manikarto ko tamaw na kating ako tayo ma, ta pati uyak to, pati uyak maningani, siling niyak siya, luwa ko to kadawaslo ko. Ang maro, tunong may, tamuha si Mayum. So tutapa tunnong tigukku tunnong ajataan na kanoisi semangatiak tigukku tabunga kattau iluanu tamuadugu aggorlugu aggor semarapat imaringmu tabunga kattau iluanu tana tunnong taimaringa sakanya turauduni kakok sitiakun namat Aungil padliyado ni yung tabunga imang mo, aungil kanyari padliyado ni tabang ukumak si padlo na ang nakadag padlogo. Dahil ma ukumya muda katardogo. Aungil tiyak pat katip padliyado ko, katip padliyado ko. Dahil ma tunong may yung sukak si mga tiyak to may yung nakakarwak dogo. Yung nakangitiyak makilogo ron ni. Kudliyak do kuno kapara mo yung mata. Tana tapani pat tana pati uya de kasi mayo tunno ikimman kudle kuruk tana tapangan tunno man oksak tuwo dahil magtakal doon ang takulong mo doon ni puwalong mga ni doon ni sa ikwa no nami puwalong mga ng usun kawji magatiko dahil may tukulong manok tuwo tapa Saya mah ikut maju tak perahu mata, ujuk tu tak tu, unak tu tu tak tu, tajum aku dia tu kurungun, ikut yang me, me tak tu tak ada tu pada dia duduk, dope kat tu tak jurnin. Tak ku kami ingin ku angut tak ruak pada, aku cari kejangan bagi, ku angut tak ruak pada, aku siap tujuan yang nak tangan. Aw kalau aw dah keluar tu tak kau kena pada pegunya lagi. Tapi tak tahu ama anda sejak sebelum majut adanya kartu tik anda wajarnya teman yang negri suktor tak tahu atau terangam adanya kapalau majut. Ang nanyang nga, tuta mamangin, datako ako higit. Sertot-sera sinyatawin. Taba ninyo nakakanyang nairangamin. Taba, kaya may kurusan na nairangamin. Kito nga may nudunin. Ano ka tiyari doon niyo? Uy, may nudunin. Alak si tiyari doon niyo? Iminudunin. Alak si tiyari doon niyo? Makununga. Pwado tiyari doon niyo? Dunin. Niyunin. Sanangik ko niyo. Dahil mo nung nakakanyam na kaya nga siya, nag-gasurak tiligo. Dahil may palawak. Kisiyan nili. Dahil may kirawak tiligo. Kubeso niya katalawak to, inyawasang maning. Dahil mo, siya ka na to kang naman, dahil si man yung tiligo. Kisiyan nili. Dahil na, atok palawak mo siya ka, dahil si man yung tiligo. Malikatag tituin niya yung tiligo, takulungan na yugan. Malikatak titun niya tilunga atok pala ang mayaka ukaw tigin niya ang mayaka tab atak si matakang at tabunga ukiat libigin niya at tinyon atak si matakang at amma aputero na karawat tilugo mawyara ang isunga kangan ang utay niya ulutik utikkan na kaya kapala ang ming mata tapani tapaw nga Kanit juga doa mon, pekerjaannya juga cutik. Nudi ada juga zaman, oke zaman. Nudi ada juga itu, nudi ada juga itu. Taman zaman tak kami, agpakpan, dakpan jag. Nudi ada yang main mata tuktu, katit cak tuau tegilu, amisut cak tuau katil cutik. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Taimanyang-mata. Tapang-yakir-simal-kangaming. Taimanyang-mata.

tan nei la ka hono to pa ta ma chuminga aka gune hang tuni ta ko amisung palle sima palle ngi tu ko lo hono tunne patu kiseni kina ko tu ne ilinne sima ne saule mata amalu ta ma ko ka juta watuin abit tok sima juni ka pa ma kuninu na bumi atuin na unak saule tilugin aka go isabat na tilugi kigatu di naluna sila utok ta ko naluna tau si majo khunu jom ne hatta shoot 307 ngulok tu tikman 387 ngulatun amalu ta ko amisu unak say oke oke tu ni teme le upatun sibulak ti ta ko tau churu ta hatu inu ta me atile ko tau si majo ming ata ko saput je khuji luti government ho kullu kaina wa khatti chiluti ilin ne ra ta ta khatta ni ko junun man na ru kaina wa je an ne

Hello lakot. Dunga setia lang mga semana ko lang mignala lang may chilusi. Ulami. So na wala kalawa kiba. Ay piw lang may chilusi September 29. Uwang ako kakiyo yung alisi. Ano ba epic? Jamie Jamie yasi kayok tigil loko. Ilak na alat to apit. Ula ko tiyak ko si dunga setia lang mga semana. 9:25 ko kasundingan ni tamani. Kulang mig CBC uke utak minala kao tingin niya lang may chilusi. Tamani kalun ni suli pasati jutu in nama yok sila lo lo agano ni kalat ni kesian sila lo tu kisinakan teme takok iki na again nakatpetal ribu dolakon upin na kan yung kalo September nung umakitok ay maapilok si mangit teatro ta sila lo to suli Ilak, yung nga sutiya ka si, tayo mainutitong na yung mga tasama mga nga sila to yung people later sa solo tilugit. Kawi sa alok, tako ni nga CBC, kuni da kanaya sa unique, ukaw sa kanaya ka nung. Tama ko nung ano na po yung muto yun ut. Nalat ni wala pa yung katangatin nilak, CBC, kuni pinaki kumagaya sa sumalaw sa man na ko sa kanaya sa unique. Ukaw sa kanilangan nung ang matok mga pang napalala mo yung mata ang tisaksaw katapalala si Mayuy Tamako suli yung makilisan ni Artikulo kaya wala alam may tinlogo National Day of Truth and Reconciliation ang nakaktaw yung ukala katatitinig at kanuli ininno taman na tukisi yung mabiyo kanok ininno tukikak ka tamak mo nang ilin niya katalawag si Mayunod ilang angin nakatok si Mayuapit ilang iluman na musuli at toktaw katakto inalo nang itok kakalaw di bumapil niya katigot 720 pat amal 7 minga spival nito sa solo tinilugin ang mainot ito king yung lakpak so nang may gutan ay minga galalang may pat nuna po may utamaan na pibigay ilapay bikakitaw lang may matatana nutak niki ilan niki nun nilak tamani takkik niya tatinik

0: Kanai ya seni nyutan ik sak tukang ni alam memat. Amalata ku sak jangin na patu kalau di langit. Kanungai in utar semang itu suli umat. Ko serikai na lalke.
1: Lesi ta ku kanai ya nuta maku pilok tu sak tu lauk tu ipatsa tu sak tu tau lauk tu gut ta ku angejukang ngohati changan khinik yang khinik tuit mana ujuk mani chu ko ja tutan ali tamak kuninga ilul genem mu pai palege nem mu kaman xau gajak tu tak ko sulu tamak ko khanai dak tinu tu sahat segalan nilu nalu ne sehat taluni dan manager ngohati changani khinak tuit mana ujuk amalu sulit tau nu ta sakhila umajuk amalu ilala reng ane keu gejau kujau lok tu takko inutitu tu sa ji ujuk tai malu takko haluna titu tu hapat tamakuninga nipile uksi majunik ubalune haluna titu kunang itemi ukhara tutu hakat tamakununga ikhana ja khatitinuluni tu sa ji hotta ga jaktu amalu tau siu ti hatta gunna ga jarluni tamakununga ukhak tiu bela ta kununga tu sa hatta tangin nu sulu khulliq nipibun amalu tau sunni ta na tau siu ti gunna hatta ge khara jamjo amalu tau kisene ilinne pallea sinar lunita na khubba palle gunna mejo amaru sulita na nipibut tan uhaktita re le mama na ju lishi tu sala umi katta na khullak ulla ko uhakti u khattanga ne ala kabina e
0: go e uhakti u khattam ne ala tanga ko ne ko king of bersi mala ora matakki ne khatti kallam marinnik nalonel tau yo lutain na longot qatti qatta kay nan ne ala me ti te kona la ti tu ngas qatta ne qon e ya tem nalonel tau samalta
1: e hay la ruwe na le si tabani lang mi gabit tu ngas ubit okay amalo sulu king lo patan na e kanai da ta bigilaw te khulter mo ufakti atay mamatu nga jo kham me jo ta wa kitchu ji ko da tu mi producer ta ko suna tu nei tu saksao hatta tu it amalu inuk tu tu kun nak pa piu nak pa ngu ga jam ju tai ma hatta ko khai tu cigar lu tana la tu nei lang pu go hatta pa lai mata save me e mu inuk tu tu hatta tu khulak amalu e mi nai mu khallu na tu tu tu ni amalu nai ming happy birthday ju nu nak jam pi jare rai mata tana tau nam ni tana choko tige hatta lo te sakat tau lau mi jo ha inu titu ngin nam ne lo to
0: ya inu titu ngin nak tan ne lo to tana naming king ul pa so to te sam inu titu mo sa pio hatta lo to gut te sam ne ila ikana ya takati ngi ko lo ye mo lo kha kanu ki taman nak ju sing mat ya ko ni lo sam ma nak ju sing man sa pi ulak to ale ne ti to to ne ko me nak tanga
1: amalo te chuma ni la no wak dur na 19 ta hat lo ko ikana ya ni no kha gai ma te la ngi ta sok ta ko ne le kha hat la ngo ta ko ne ha lo anna suleiman na mo ikana ya takti nak tu ko te ko lo ilangi tukisi kholo hatta takka inutti tu tu tahangilo arne gaite loge kisiani a pijut chatta khattangi ma asingin nitta pijut ta khattangi katta na la utiku tu inna khattangi mi katta a ta kununga kena tu na tungwa sutto utto komato komunita na Chris Pool Pulia
0: Puluji
1: aku ne alo ufakche ga so hatta ju jabotinga a kisiani ta na hauju ge bitchau ju khala bitcha CBC kunu 9796100 ta na Chris Tuchira ge logo umbalo ni nan le tu na kanai jak ti ta ko kiu kun nak ta mini kiu kun nak ta langa mi ju kiu kun nang ikku ti te ku nga hauju ge ko ja hatta langa du
0: ta ko hauju sa ma go ma opinga sur lo ke ko ko sa ka jo ti bun la pa mit inu ti tu language

0: Pesulas ko nga ato yuk amalote na ang yuk kamot tungi liyo niya ato ka baloni.
1: Na ang yuk kango hati siyempre siya magin niya ato
0: ta ko nga ino ta nga sakilaw sa mga itamba ni CBC kunit maktak tau lakto.
1: Ay sakit tau giyok tu uka ko na pala yung medyugula siya kunya at saka tigi hatak si magati ko tapani ikhanay sakti kilo ang nipo to sakta ko wali diw may galatok diw sa atang makalato
0: nila nga
1: eh nga wala
0: ila ino ito kasi yung makaminakatang at ilak ukala yung ilopilaw so nga siyong may mata ino tito kang iloakto at imailo akto si imailo kanilay akto sila yung ito sabat tugo ito sabat tugo galwa kasi yan ilang nikot ikhanay at ikisa nikumulo makuno nga apo ko tinipita ka po may manami tuwi na tayo may siyong kami tayo may tuwi ng migata
1: halaw na malaw maliga hang migata alisi tako na malina tsere libo tako surage hangita po maligaw rin ilani ko kanutuin na nila kami na siyong ujugolo kasi ani tayo may kaya hangin at tayo may katang ito
0: nila kayo lo nila nila kami na katang ito laki alo galo kaya hangin at tinut ila tuwa galo ako ta tabago ni ito na kaya
1: hangin kinaw siya ko dyan ko sa tigo kapribili ako dyan kinaw siya hangin siya makatsaw tigit ako suko kaya lang.
0: Ila kau sana kau mengai.
1: Ila sih ngai.
0: Ila tapi tu saya kata tu kita kau kena ya saya jadi tapi ni CBC kini nutat ilang esak kau tahu sama lemah jadi ilang itu sulit aku ini nak tahu kau kalau waktu lagi kisah nak kau lah ni tahu ni pibut dua jam ini awam awak sunningan ni dan kena ya kata juga kau lah ni dan ikalun no to ga ngalong wa katok to ikalun no twin na kisen na na la siyo ng mata na mi twin na na la siyo ng mi mata ta na te me kilo ni kisen ikalun no to tu sa ga sa kat twit pi wa kat to te kat to twit kula ni ni pi bu ko amalo ta na ko le ka la ti ka ka ka siyo ng mi mata tu sa sa ni ak tu ni ka pa ni ak to a swi yu lu ni ti te ka ni ko pi lo ang wa tu me kai kau aku apa surrealit aku apa surrealit tapi aku lebih kata siu di terap lagi kata siu ema siu nak tuin net aja yang itu pi jasak tapi ni uluki kalau hati lo tapi jasak kata memang tak ada kau ino apa nalar tak kalau awak ini temel aku kata tu kalau kau ini maju gut nalar tu kalau kesian kau ini walikan nak disau si tema nani nasi natsubik high school ilinner bena khottinersanut ta ko suli yimi killiseni artin ullugi yauni alametillugi kanu ileorti tilala me matita ko tunga sutti tittertuit ilinner yaqattalersima unit ikone government qakkunnut amultika greek high school ngonerta yuit ta ko tunga sutti tautertuit natsibit high school mot kaafirti tauluti tamulu gassakhti tauluti lot ilisaqiyauni ngit tamakko apiyawla me mata tamana piyaqya kitungi kalati lu september 29 golakat ullumi 840 ulla pigern to 3 more rasunning ani natsivik ilinnerving ani tamion namion kerin natsivik nalien kian nonalinni ugaluaq taqatun masutti you eat 8 4 8 40 me luck 3 more was something and he at the willing near at the last man the person balloon near it on a secret to kiss again can go to a rosy willing near at the last man is in it to come is you to kiss you man in matter we've got to do the other we see and not civic high school truth and reconciliation activities they warmly invite those who attended residential school, federal school, and Greek high school. So join them on campus. Please drop by Natsivik High School to take part in the station activities or come by for coffee and refreshments. They would be honored to see you. That's today, Tuesday, September 29th, starting at 8:40 this morning.

0: Ulakut CBC ka tatuloy pibanlit. Uwang house ang luto. Sa nikilami yun, tami madagalaw ta halot to Jason Ikhaluk. Nakawak tami niyo doon, nakawak ay nakahalaw to Lugay Hudson Bay, nakawak ta huwag isi majangani. 73% ngino nakawak tami ni nakawak ay tuktunod. Ikhaluk, sa nikilami pikoksan niko, malo ilaw si majo ilagi chakunod, akagunod, nainod. Sa alagilaw ta nga nujak sala, tana 54 nun nakawak tami niyo doon. Tanda ni kawa kaya kalakilaw si Tui Nukalaw si Mama Danny o Hapvik June mi Takolo tau ka 48% Ni kawa kong natuwi ni kawa kaya tuktuminin Nuna po may tako akito nga kajaw Junot inuli kasi kuno akaw ng leo ko te kalakit tuin Tay may lilaw to Kigat tuwi jo kito nga kajaw ni uwik kanilo Tay malo tak na ilaulo ni Makone apeksok tau hatalok tuni ha nuna bumi maligalok tinu pinasua ko si ulok tumi tanay la nuna bumi kigato yo kito nga kajani uvik kanilu Jane Bates ikakani pingasua ko tuni o kalim malok tumi maligalok tinu pinasua ko si ulok tumi tay ma o kalok tu suli yo sakto ko nuna bumi tako uki ukito yo nuna bumi tau hatan nga kajani isu malum nakumi lagilam mata Ala takwa khubba palea juit hamisungo palea juit maana 387 nilak tuting. Kiseni minister tungilingata ikajok tigi janga Andrew Blackadar. Ukhana utok antamakwa khai hamisungo palek si mangitu golo. Kiseni khawjikau tau khattatu pali sikunnut hamisungo palingatu. Taima takwa gu ilinniak si manak saulang mata amalu ikajok tau wutsai pitakakayakan nilak tilugin namitoy na gavamani avitok si majuni. Bates kisi ane ukalaw tu takwa gu inuli kizikud khawzisam niki watangit atamakunung akitung wakijaw dunut akitsiak si mangilaw akatang mata amalu tau takwa gavamakunalum na sila umajuit atak. Kua Bates o kaw si Kilaw Tanginning Hamalog kisene ang hatikalaw ngiton Ilagi daw lo ni Minister Tungala ka dyan ngayon ni Atula ka na mo Rebecca Hainu O kato ni tako Gaba makuni akakaktutuin na Hamalog ni tamakuni nga Ikayutaw ka so patuni Hamalog tao sunatuin na Gaba makuni Aula tao dyan akakaktuko matuin na Ngayon tayo matana atuin at lukatakuin Bates kasi ano ka kaya kanila ako ano na pumigaw kitong waki siya o duwin at ako kaw siya saktaw siya kaya hamata hamalutaw taan na at labingan ni ngatun tamat suming ano na bugaba magkunod o kaw siya kakatakun hamalutaw taan na kangak siya na may utak hibing hangatay ko biminuta matuyaktaw lang ako nakitoy na ako gaba magkunod ni ngatun ano na lingan ulaw ako ipatsang hamalutaw taan Kua kiinaw dyan ni asinginik na launay sila utun. Sa mga ekos, to sa kaya pigilabot.
1: Kangyak sinang may kawesu ti kalawakpun. Tam na ilitagayaw nikut.

有你看那个路啊，古修六号街那个那个叫个，修那面不是很难啊嘛，可能是慢慢啊嘛。65小木的怎么？같이하려고했는거아닌것같다17크루를업주고요이들이까포는우리들이10만원이가요슈리카우만하겠다또이든양내가이야갑이든양내가갔다러심하여아마마음냈다오카니금냈심하여고카탕무딛딛눈아쿤이라나주언니러심하겠지금자그빙아시우번니앙아역시아싱인우누가처처몰루체스트필드몰리링나가피타오로시마마다가나깅이때가나깅이티악시비피로락시마유구누각시유구이마중에오카티금나루아가티구이치바피치아카웅이타아이마도이마중에오카군나베기도왕나기울룸이무추디테이메토오하우오카카티기가아니군나이뜨고슈리식스티우가타니아요그랬고아부나시코트시마요일레긴나일인내가기타호탐니코유굿우방아투유시앙이또타이마이피게하탁퉁아아니게야웅이또고로유가일렉카눔피로카티기라옥퉁아우버그아시틴니ペロカテカロウティドタカウジマンゲタティニウジャソンナトワルイニングニカンウィドンマンアタカンウィガニリアニガラグリオンニウジャソンナトニガイウタコアリキングワカウカウティドワクオニカビゲロワカタングメヤケイリニアガンナレロクシマヤガニエカロウノああ、お褒めで、褒めみがけ、お褒め。褒めなくても、自分の母がらは、きたこは、きんがばれ、きんがばか。あんま、かなやたら、じゅに、あよんな、とかせちゃ。ごぶまぬなぼんみんな、いらぬなぼ、ごぶまくみ。Pilipigaran ni matiyang at itiluwi. Kaya ma ilin niya nilaw katinin na lunar si si magalawa kita ayong ninitinin na lunar si si magalawa kita. Kanayak talaw si mga isita old age pansyang lakatak to. Bagsi. Iyong nakatang may gabo na gabo mabo ujit surangin niya yung Suli 85% mo kong ito nuna ba government kong ego nga to get Inuit employed man na kadyo nga dito ito kasi ayawari ulo katalin na ulo tukigo okumay diyan na sa ako tugo tako nga inna kayatin upatin niya nga yoksini ukaw sini magbon ni ito kasi agata Tamang medyo ito sa akatak siwi. Isyo ang hito ala o katak to. Akaw ang hito ala o katak to. Nidli kong mag-arawak sini. Then, sila yung kataw ito na lang abong nga. Nidli karaw ako ma. Tay mga isyo marang nakpaskid doon. Kano kaya? Hindi na kaya katigya katala ko si manyag kami. Si kuro yung inuugon nito. Tingawa kulong itabaw ba siya taka. Yes, itaka. Abigot ila ako si Magatta, anagkati ila ako si Magatta. Surlo, ang ayo kaleksita, nukakaleksita, anikaleksita, asininit, namminita. Udlumin mo tsuri, tayo may gutigatta, brothers and sisters dito. Kuya din aktuaro, tabu na. Ukakatigigong nakatagata, namminibot, ukakbigigong itatin eh. Tukisin ako to tell you, tabu na. Kuyang nami, pibakakong nakatakata, but kingang ni taman na Reconciliation Day, celebrate daw doon ako nang ito ko lang matakwa. Kingang ni, ako joke ato taka, pigyak jumi, giyadok ta.

0: Dio Miguel o Tatamakuninga Udluriya Uyuni Ila Ulu Yang Luta Piyumani Hang Luta Lu Kei Mau Ko Toko Yan Nami
1: Nye Ibilo Ko Yan Nami Tiyak Bik Do Kala Kata Kabit Ula Ko Tiyak Kagin
0: Aha Bye
1: Bye Ila Ko Yan Nami Do Kala Kata Tosuli Ukala Sama Yukangat Kina Ubilin Na Kila Ukala Lutin
2: Yang Alam No Kala Yung Tapis Angata Mami saksi mang mimi gamat tau. Tu saya kalau si mangin nama nutarau dengan tan nutarau si mana rapi si malu tigo mengin nak tu. Mami saku tigo nak tu. Amat tu siapa mituk si jawab semua. Apa gaya orang tapung orang am. Apa gaya orang am. Kan tu si jawab mabe. Tu saya kalau magun nyetung amat tu si jawab makat terak si magun. Taman natu tiju jual, mama natu nukar belayu kincir nukio kasunga. Jisus sih macam tu sama malu lah semalam. Amal nukar naga ukiokot sedoni miga ma. Aksel tu sih tu kat jaga lah takkan naglin ya pun mukanya nak capai min. Okey mak.
1: Kanu alu kita sasaguni polia tu inam itu sasaguni marit tuik, ada yang kalah kena matu agbi tu kalah kena nyakutit. Sulaiman sulaiman kalah sama jauh tu api umat inau bilina kilo kalah luti. Surat tu bingal umat kalah luti tu kisah song marit tuik. Atigo?
3: Sirapunga.
1: Eh, palak si yung ano?
3: I can call back.
1: Okay, eh, okalak ka nang nako din. Ilak, okalak ka na katabi kasi okalaw din na manangit ako lang matamaan na kasi ano okalaw sa mayo ka na ito kinawili na kila okalaw lo din?
4: Iyo ba nga sa alam mo, kila pag junior, ikalaw na okalaw yung
1: Yung nga sugin?
4: Ko yun na may ka... Nila ko matunap to nga... Ilin niya kahit ito, katalaw si mga namatay si mga ni... Sugusiw lang si mga ma. Kasi ni... Sugusiw si mga... Dabo na... Ko yun nung niya tao katalaw si mga yung... Ilisayin mo. Magko ilin niya kahit ito, katalaw si mga yung... Ati makita kay Richie. Oka na to na kata Richie. Ani tito na kata Chiu, ilichi, ati ko si mayang ini. Kamaw na kao si Balo ni Anu. Tabu na, ikaw makata ako, taan na kao tama, aka ako tama, truth and recognition. Ikaw makatagat ko. Takot, dapong nakatag si Majuy, ilin niya kaya ito katag si Majuy. Kati, bakit akita? Sa pilit-pilita, kayo si Tuinata. Ugo, tito nakatag si Ilit si Ilagayang inyo. Kuya na may dapong na ako matunap.
1: Kuya na may ito ka lang katagabit. Ilana kung mik tayo kapit ganagalaw tuloy di lang inalunang itut yung ito alaw katang ato kung natutit ambalo suliyo kala sa mayo kanga kinawili na kilo kala ben
2: yawa nga sa nipakaw ni na
1: sa eh yep tusak sa tayo tuti
2: na kada gayon na tao iling na tao si magama tusay kagun niya wakasan mami sa tuwang Aksiyo ata, piko pik, kubera yao katar yao, emali yao katar magalat. Sa kuro naksin na siya yagi, awat niya jagon nato. Eman na, tusak tito katar yao mga kubera sa plakong. Tako ako na siya bisi, kapala siya kunukara yao saari.
1: Ilak, kuyan na miko, ukala kayo ng migabit. Teko kala katok to pina komita mani pipi kikalo at lutik sa kingo yo pagingi tamara nganit kala katatitike na tiluta kala katta

0: mày tao mà tao nghe được ít cái chuyện kia người nhặt tiền người cho mặc quà có dân nên người ra được ý là cho tao khi mày đi cùi rồi rồi in đâu được cái loạt từ cái kia này in nhặt cùi giờ con đang đi chơi một cái mới đi nhặt tiền ở úc mới nhặt giờ cứ ra và tiền nhà ra phát tiền đi cùi cho con mà nước có vụt đổ nay giờ vụt đổ atau cikgu kata dia nak tiru. Ni dia perah orang mata. Fahri ni ni reaksinya anak yukri ni kak selang ni. Tapi benda tu kau perlu lah yang dia marik tu kaitkan ni. Anak yukri kainnya. Aka aku ni seksi ni anak yukri ni. Sampai ni. Anak yukri saka abdang ni asa aksu ma. Sibut depan ni abdang kot ini. Tapi aku masih rumah kata anak yukri cawe yang ni kau di video. Nabi cawe di anak yukri. Katinya duduk ini kau kiri katinya duduk. Anak yo kau ni kerja kau kerja macam kita. Anak anak duduk dia kerja di lekut. Nayang minyak, uyo minyak, kamyang minyak. Kerja kerja di sikau di garu kerja ni duduk begitu di lekut dia. Tahan macam apa? Okey ni nak semua yang hari ni kerja tahan nak. Ia jadi ni suka kerja tahan nak. Okey kerja di kerja kerja di nak. Kan macam buat aku macam dia tahu mau dua mod kayu siman. Tapi kan ni cikgu dah semua kata cikgu kayu siman. Ini kesian ni lah ini. Kayu siman mati saya semua. Ini ada waktu ini. Dua mod itu kau dia buat ini kau dia buat. Sama aku. Nada kang itu. Uyo ko kang itu kang ya kang itu. Iman nado di tangan aku. Kalau saya ni kuat tak. Kau yang tengah kalau kisah saya kita sama. Dapat yang nak pasi.
1: Ila ko yan na mito ka ka na katang bigabin. Ila ko katiyatuk katiyalaga katatuit. Kano nga inusang mo inusing ito si Jilata tuit si Jakarta si Manikuit na magkawala ko dyo katalog tuit. Sulit yak to mito ni ka katatuit na kung mayo kala katakasi. Suleman ako kala si mayo kangat. Kinawili na kilo kala bin.
2: Uwa-uwa.
1: Eh, Ben.
2: Sa takoto mo yung ano lang mo ni Arawa, may siba na itong narakataw gama. Group 1, lakatag ka, naratulimat, ikuman na ako, ki group 1, ilataw, ilin niya ka, hataw lang sa mami gama, Sir Martin Forbes, kung pigilak lang nga. Nibak sa tayo lang ito nga, may bilag 7, ilin niya ka, kiwag sa mga gama, kapya na lang sa mga ilin niya kaya kayo kama ilin niya chichihi ilang kapya na tuwalo yung mata ilang ilohan yung gati imay pajayut so maram for versus kume ilang ilin niya chichihi suwatsit at tuwal suwatsah talaw sa yung suyuk duyang itin o hanukya sumakya tayo may tanakot amalo ilin niya chichihi alaw at ako sa piwing ilo alaw sa malaka. Ubang ni berjam oh hati kulung ini. Februt sesam liar liar semua matang nampoi gula semua ngetah hangat tayang guang ini nak terjaga mam sudah cewa gay mal swings. Tanya ini hati cia lo mak gua hati tak kuat terjaga ko tak kulungan ni berjam oh hati apa ini wanga. Februt sesam liar lo tilogo tanya ulikah kata. Ambaro high school mo sila sa mga gama. One of the first students kung lunga lao sa mga gama kaptahan na hanwid lawa yung ito. Kasi ang ito bang tusang sa akto ko tiyo at tayo gama kiyo sa itong alo ima tayo gama. Amma kanya rin niya si Chige at ako siya na magiba yung mayaka siyuti ko kigulunga anti siya yung from the classroom. Sikiw wala wala ka ma. Ubang ato ba yung ito? Taman na hawa yung basura ka. Ang maukwailin niya hati hapag yung yag ka. High school may kailang yag ka. Pinakibalaan na kakin. Aras ni Giyongat. Maalan na church. Mahatamani. Ang leg ilay dyan na so. Takuwa po yung nang itapig ka. High school hati hatarap sa mayag ka. Dahil sa manayapin. Hanyan lahat ang yulakin na loob.
1: Nakong mabing nga rin si BC, ako rin si BC, ako rin nga rin at tapilig na morning. Kuyan na may, kuyan na may, nakala ka takapin. Alianay, nakala ka takasitin, kaya di kayo na may gangaki.

Hello, lakot. Itong nga sa ako sa mga nakon lang maututis ang walang may tiluta. Ulumi la 8, beauty look September 29. Uwang ako katiyo yung alis na nabi epic. Jamie, kayo tingin lugo. Ilak, tama na kang wapadlea yung apiyo ko lo. Sulita ako yung tuwalo yan ako. Kanon ni nubu yung mulo. Sila lo galato ni sulita yung may tako. Ipo sa titutuin at tiyang mayang. Ilak heto nga sutiyan sa tapani sa mga kain ng nero mitin dito 925 ko kasunding ani to sang nero mga tatewan nuna po miyot pibya katito ni alam mga tatana nuta nakinutuka ngayok nakiliyong ni mulo ni kanatuin nak tamani takkaga ni atatin ni tatko kinaw yi nuta atuin na tito ni alam mga tatamani nuna po mi makikot binasugun ng mga tatusap tito ni atakis sa mulo tukangan lang ang mga atap tap mga kanawakang nang ito ngayik na yung atamik tap manito kakao tigitilukom mula people there yut 925 pat dahil na kayo sa ulang yung people there yung sungaw tigay ng nalagilun eh.

0: Ino luta nere katalo ta kisane o mane kete abane nere katalo ta ta ko ato na ko te tausi mai o nere te abane ato na o kane kologe ele kane kologe ino kate bo o to te ge logo penaso go mane ko ma tabonga eke akivi koti te ka longa tusi ka o te me pigo malonga Nalone a yase mayone titirara yartonga to sera o temi ima nirete aba kano ato te kamanga temi mo iso mamo amalo ino katigene mo.
1: Tema, tako ki ina yami to sera rongmane artui so lo mako anu tango walangata au laro jene koloni inu inikingit tama ko pionak pangon na kato siya ko mata uwan nule pionak pangon kato mi mata inuwi ni kringit uwi mangit uwi lino ko ato tuwi natuwi tama ko ni nga ilole kao na yari bakay inuwi ni kringin ni kanok atok to kanok pimari utikin ni ngin
0: tema tako ato yun ako tutaw si mayot ni kringin kanwito il at atu ina ko te tau se mai yung ila ilinne ako tau lote o balo ni atok tau yung nagel lote o to tige logo timik ko su kakaloa ni robe ilinne atu te kan ni roman ni robe nun alemi o takatin ni kanon ni kile o tea ni kite avani ni kite o malo ni o balo ni atu ina ko sa ikan ni o malo ni te mata bona atu tau yung nagtu
1: Te kore ke kikut tui ne nāla tui takane lūne kakasauja kuro ne kaujiga suppa tui te pinasugo matua na kata kanukia tatati reali ni makuninga pigia kananga kipa.
0: E tosi rau tini pitali ike akivi kutiti rallo ni obbalo ni gava mako ike akivi ngago kaujiga alo ni teiko una tosi rau tini pivisa kaluna te toto, inu te toto, uiwi te toto, inu ina to tako atu ina uyo tusi rauti ike ake viko.
1: Tema, agigi ingi tui timi pinasugu nasi yungo mata amalu inangi pinasugu ya kangi tui ime isi yungo me mata nalea kia pinasugu ya kakat amalu kikut pinasugu makalawakat ayok te tau gajaka.
0: Tāna, nuna vume o tale mānu matu inga yo o tō tiki logo hamalako o balo ni kēna o ia leo gaso angitu pinaso gu natu tapbona.
1: Te ma, kano ngai tamasa minga tu sa umatiti kanne gaso neakasi kanu ili o titi neakasi tu sa umatiti kanne gaso lusi.
0: Kakasa o yako tukisiga besak takalato October 8 ngulik ka 11 mo ka ulaku kanan nami ama 10 mi ulaku kibala mi unu 9 mi ulaku lukita mi unu tana kakasa o yako nalunayaksi luni kanu pinasugia sa atu inak takalato
1: Ila tina apa kuti saka kun ni ngat aku yan nami lang ni nya kanu tu ni ila sikkan na matu ko ben
0: ta na pina sugu ti ti aba ma e kayo so e kan ni ro ma yo nga a ne ki ti aba le ren mo atu in na ma a ki ko le ma no na ba me tu no pina su be sa lo ni ne ki ti a ka tar lo ta ki sa ne ma ti me bo iso ma mo lo a atu atto te kanne sa tu nanga e ka yo se kanne ro matu na tu nga penaso atu na ta kanga penaso a ko yello nga eno ka tinne
1: ti na ko yan na mi te ka ge bunga ko na ka ta gab CBC kun ta mas me ngolo tu ki siti ti ge te ka na ga bi
0: ko yan na mi
1: ta na ti na ko ni lu se a de sa ma ti ti da ga nang mo te ko na no na bu ka pa ma ko ni nga ko na ka na ma kan nang itu na ga ji ko not Tapani kay nangat na kong may tiya kabot ta na pinasagong matuwan na ko si inaw yanit at winaw titaw yunit talang may ulakat October 20.

0: ii atoqlugu illo ublumeqnitarlu atoqlugu hapkaqayai innuit pequtigiimmagu ii qoyanimittaq
1: Leonard natsaqnguyunga tallernutoyunga taqkunuga qayqhuyoloqamak aulatsiyulut angeloqsimagumma tappatabunqsuma
2: Khazaliyo khattaqilli sallerme
1: qayiliorsimayunga pigasuning ya taqqa tallerme qayiliortittillugi qaviyigama ilagu ilinnaa qataoqattagikkaluarsunga tautoqattaqamma tusugilerakki qayaliulorsimagama taima amma kingunegu iniqsiloqsunga sibullermi maqukkanniingni qayaliulorsunga
2: khawzimaliqi khazaliyoqya
1: ilangani qayimagalaaliqtunga upinnaqani nalunaqaluarsuni kitene khuvenaqtualu upinnaqani ajigingittukuluyaumata qaye immaqa maqulunni ajigillaqi tutsaungittuung inummu sanaugotuaqami tamanna soqutaungimmanga isumagipaksimallugu taima ajigipalu upinnaqani ajigipalu limaqaluullutting nangiarnangin nersaugunnaqajarmanga qanuq ilippaalleq niartuyaartunga
2: sanasimasarnivi uttoqarsimaleqqiimaani
1: akka ernera ernera atoqsimayugalua ya taitsuma piktsanganing magolni sanalorama amma pigayo engutarma piktsarilortaqaluanga nutaqarsiuti iglutinni Piusau tu naungin nader mana? Peni dah ini mari dah aku mengmeja kalau Amir logo atau tahu nak sedunia.
2: Tapi masa ini nak ingu bati, ini aku rasa kiki irni irnu tadi.
1: I mari ano? I upaluk tahun dah no ulumin siuti alumin nak kamar waktu ni takkanak man. Iktarnet takkanet ibu di tapi jaga ribelok tangan ni pijak itu ni. Ano asimito yar sunilo imay paloktok si malak sunilo sa kay malak suni kubo yan nakto
2: sa kay malak to alo
1: imagelo at yung yung miyo kilaw tiliw sung mga ma kaman to yung nakto nga ayong ilaw ng ining kilaw si ulok sa mga ma asibani magyak suta iyilik sugo asila nipikaw naksiman Imaka kangar doa kalau ni 100 year imaka umat ani tema tahun ini pun kagak tuk solo tu kilau tu men nunali tu kau luni lo tema kang mamin ini nau luni tahun ini sana lok semua mega maiman lah kemana lah umi jo kangar luni tema sama ini pun kagak juga ima isemal doa ya kemana tu ya asimin nak tu
2: si bunitin ni takukkan ni rumah vid Tema sana khattaqtuni nunaligalaani atoqtuni lo khazarni.
1: Itiammari. Toqai maa ayungit. Ayungit warumatakiyani makaijutaw walaqpul. Makkuktukululu nga kajariqsa katoloqsa magama. Ayungigala kaina yugurami yunga. Tidin akuna ilukinguna yugu kajaktakaloqsa mangimman. Upinnaqani atusuitu walaqpua. Ima ime palaw ningin ni utak bigilugo sangay manak to.
2: Takwa itagisaw sud kating atilugi khasakut ita khasaliop di no ino nangin ni ngak tu itamani karun ni katimam mata tema ulumitaw takwa tunga sutitsilang mata kikutuin na ni khausika kumasuni sana simasangin ni khausika niya kasiyo tamani karun ni itlok choa 2425 takuchaut chimata sana simasanginni hanuileorni risanginni kikkutuinnarni tungasuttichichute de mattau khausimani arivussi khauppa September 30 Canada limami ullogilangammago sulisumikillisniartikkut tamani di CBC kollabinga matumala ma khausimakhusivukut ammaluttau takwa nunali pausakko allappinga ila allappingi matumala matta September 30 takwa tunga sutti chivu

tunga soy nora ang mga titawsun ni kononarang narang mga taon no sayang o kaktigin yak tang madabi uyu kurug inang yak simaraw kaklugo Karen pikuyak nakitayig iduguro tame kakka ulo me aipa amagaya 29-2026 sila wulu ukiya iksak paldele lune kakoroyo inakoy naklune tamane ikarang ni Ako nang itigolo, to sa akin nakatang nakatata ko, unik ka akta, yun ipili akta akatak to. Narang na akta tigo, ukuha ng unang ilutik. Si wulak pa, may pigi ako tigilo tigo, tami kakaw, unik ka akong nagsakaw, ming maginun ang joa, may pivalayo. Kaw si lutuking inig, ukalamang na akilo nga. Amarilisik ko, kaw isa ako, to sa gagsakang ming mata. CBC, kunin nga akta, minarang na akilo tigo. Amaro sila rin ving me tama apersonon na sila ang manipilyon na sila ang lunilatan na narang narilo tigo makivi cooperation kunin nga to teka ni nuna military kunakay teka nga to ni narang narilo ta pivalaya rin yimik taong narang narilo ta king ang miyotak tan na iise iise pivikaroon na

0: kangming ma ammar ni pilorok taga ni pilorok si mayagaila na ang nagil lutigo pilo ang na inuksugay miksano apersurok si magkunal ang nagil lutigo lo ammar tana sinaksaw tito ka unik ka ngila miti matalang mi inna urok si mayok ang unasong nakakatarok si mayang inni lununa ilo asing inni kikaktarong mitamani unik ka sa kang nang mingma tusang naktunig lunilya titakatang na ang luta akong ningiti ko tako narakatak tabo kanutuin nak tusang nakatang mingma ta o napigi ako tigilo tigo nararok labo piwalya yun unak
1: Sinag drama pivalde yut Amerika ko New Vesa kaunne eri titigi vu Kanata mi ngātuni imi adunni Imuseo gamni ngātuni Tako adu pisu tiu yui motorcycle Ullumi pigaktuni Trump okakko Kanata go tause katigi innomi Angi katitaago marasivo Pinasua gosio neaktu Pingasu ubaru tishama Kanata o kenawa ya deomni nga Peromni nga asitjiksimang nila Julai nguyumi Tana Neso Sri Kuni Sakito Yuvini LNG Canada Angirivo Makgogi Dutangani Angidiva Dutigumati Dugi Kidimak BC Mi Kanatawangi Yukanga Mark Carney Niriogi Yovo Okadlo Tikam Nakto Yoduni Tashuminga LNG Angidiga Titoninga Udumi Unakto Anuak Joa Hurricane Wijakto Adupolo Nunakpo Tekani Mexico Baja Nunangani Siranyati Ukakpu Anuri Kamin New Yui Tashuminga Polo Mingatui Uruganam Namata Inugunet Kaunetu Narahatuni Esri Yoko Inuaksin Nirivo Takuninga Hamas Angiyukangani Tabani Gasami Katititirotidlugi Rashaku Ungasitumo unaktumi ka te yu amadu supu yu mu oro te kaktumi ka te siyo warami ka te yu limi kaktitikatan ni nga kayu siwa levo Kiev mi e kaktuidi matuasikan ni rivo tasu munga Cornell silatu sabit juwa mi amisunu katinga yunu kunu yung niakta wakataktu vini pasisini ni Amerika kuni ngatu ikawamakungi ni ngatu Kawasakot legi vo Pirayanikku kino yaktago maniwyo Tana narunekto napo Nancy Guthrie Titirakto si madluni Kino yaktago mayo Sakutogun na sinyama Nancy Guthrie Takwaru OpenAI Kakasoya immini isumagun naktui Sakitigi vo Nutami Kakasoya mi isumagun naktumi Isumaru tikaktidugi atan nang iteri manami. Trump katikatakam ni usagibo takuning kagasoya ligi yuyo ni ulumi uniakto Washington mi. Airbus kangatao siliok tiku nutami A350F usikaktakti mi kangatakaya ngaktitin niribwe. Atao si tabang 8 muyo ni aniani kawasakto niyo ni Isumagi yovu tamakkua go pigiaktu vini usuri yovu eittollun nikku kauisak niu yu narunerim nikku. FIFA kuttao kauisak paddiavui angi yu kaangu yumi pirayan ningi karo manga taakuninga Infantino European akijingi kauisak tiu yui UEFA 2026-2027 NHL Haki Udlumi Pigiarivui Celine Dion Ingen Nerivo Tekani L'Oreal Paris Takushotiti Yukhaktidlugu Amerikakku Nukpangatitininga Nuve Soyuni 1 billion Nginnia Akikarayanguahtuni Kanatami Sanayosimayuni Udlumi Aturippu Amerikakku Kanatakku Pidri Katiginninga Manna Asuromnahtuusimavu Ammaru Asuom nasigerdan nahturi yovu takwa Amerikakku kayusiroktidugi isumashaksiari yoroktumi nukkangatittigianga New Verso yuni 1 billion nginnittuni kanatami ngahtuni takwa ilariutidugi imiaru yui immusiugammi ngahtu

Kuyunami Ada, Mamma and the Zar, Kuyunami Tami, people there, you read the cow of it. A marotaco, a cause he took in Narang Narlutigo, Kautama, O Kalima, Tagatigo, a cause of Pumaco, Ute, Jumi, Yakasung, Ming Mata, to some Naksakat, Naklutig, Lutukisival, Lang Naklutig, O cause he took in Narang Milavule. O cause he took in Okaramang Narang Megaki, Onasi would look palmy, Pigaro Tigilugo, Inuk Tacto, Inuk Purak Taurayukto, Kikutuin Nangu, Inuk Tacto. Inuk tarik, inuk mito kutisima yung inuk tarewo. Inuk tangito, inuk purak tawga yung ito, inuk tangilang. Inuk tanga, kisutuin na kutik tumito, tikik kaluang itangan nito, tikitun nang ipago inuk pa. Ang mata na pekata, tukinga, kukirak tangaro, tungaw kuniyog inuk miya. Inuk ito. Ilagi kasi nagpata inukipok, pekataro ta na tukinga inugiag viuwakto upagtaong ikone inukim miyo. Inukigiyaw yun. Upang ako kurang iksiyo ukiyokul lumawakto aglok haroakto mi kasi nagotik piyang neksang ikutik pinasuktaming ning inukigiyaw yun. Inukinaksiyo. Iglumi nunaring nilu inung ni kasi naunaksiyo inukinaksiyo. Inukik sakto, ikaswang nakto kakpak, kanito kaktilugo, inutungi karaklo ni purak tao katagumayok, inukik sakpo. Inukam mayok, inuk siya kanakatiang ito, kinangayong inukam mayobo. Inukik, kaluna inung may pihikata kakone, awlakatigivaglo ni ulo, inukik po. Inukik to. Inui unokto nanituin na katakatigig si mayo inugiakpo. Inugiak tukkuwi. Iglo angiyo sorlo pingwarwi tukseawi katimawi. Inugiak siyo. Iglo mi katingayo unoksik pata inugiak siwo. Inugiak siwaldeayo. Nunami tavani pingwarwi miloni upaktaw waldeak pata inugiak siwaldeavo. Inugiyay. Iglo mi atawasang mi katingayo ilagi unok pata inugayayawo. Inugayag viw gayuktok. Iglo tatake kataw gayukto upagtaw gayukko ni inugayag viw gayukpo. Inugyaktok. Kangatasong umagdwaglo ni inong mi ilawyo kakpa inugyakpo. Inugayawyo. Kalunani piigayawyo inugayawo pikataro tana tukinga. Kanimayarang milo inugyakko tayo inugayaw miyo. Inugat. Natiup sikungin sauningi kikak si mayo pingwa riyaw su inugawo. Inugaito. Nanituin naktuning ungasik tumitu garani kisutuin nang ni sapiriyakang ito ayarangindig. Upagangindig lo ni inugaito wok. Inugay nakto. Inug inuvik sa kuyang ito may anang niko inugay nakpo. Inugakto. Inukanik pingwara takaklutik, pingwak tu inugakpon. Inugakol ligak chong,

0: Oui, tout que c'est valeur, tout que ça aussi, on va ne quoi y arriver, on a à cœur, c'est, on a ta, na lang nang mi gatti go li si ko kawi sa ko kana yak sang mi okaw sa kang nang mati ha ki lang sin nang lo ting lo tu sa ko minat ta kaw ming mataman na na lang mi la vol de
1: ni liu ti yo kun nang in nga pagkabit uban no ni liu ting wa ta sinal ta na ka ki yo kat ta ter na ra
2: ni ni si ko ben an pa pigela nga sim mi ji unno
1: 2027 NHL.
2: Kisiani walay jo.
1: Kate magelos man naman yee. Kibio kalo ni Toronto kung isimasugay yee.
2: Alam ko siya siya kasi umatay mekam.
1: La kaisa tay mas CBC kuni tapane. Kanaya sa ninyo tanik sakil tukang ni alam mimat. Amaluta ko sakyangin na patyo galo at ilangit. Kanungay inutar sa mga ito suliyong mata. O ko sa kay na loke?
2: Lisita ko ay kanay dyan utama ko pilok daw sa kaktaw lauk tuwit.

0: Pani nyunap tinne inuksi gotti se au se kala ungin nap ta taimang na taimang ngalum mari taman na pekko se pot o kau se kuinna taip se man ikhtu am magyalu lkhto itagne tam magyalu lkhto tamakko an anga yuqqa bin ta anga yuqqa ngin atade tia winingin anane tia winingin ama winingin ayau piangin tabunga tabunga kigune kau yakkenyon o khawshin nak mun unip kaak palaog mingi pizzu tigi bluwit tamakko ad inuk shuit inung nu tamakko nungan nalunaip kutatsia wam magyalu laog mata isi makatta gama ublo ni mut sikshu wam inuk shu khalaog ngipan inuk shu wa khalaog ngipan inuk shigut akshu og niksam magyalu katta gaya laog tugut amma tuktut nalluani takvani nalupinginni ikaagvinginni inuksuwakauqpalauq simagipluni suli inuksuwakauqtoq inuksuqauqtoq takpaani nunatsinni ajigiinngittuni tuktut ikaagvigivalauqtanginni apqutigivalauqtanginni makua imanna oqausirisuoriyapkit tusaumanera angayoqqaamnillu ammalu ida atasam ni pilo aktumeng ninga wila aktam ni lo ambalo idna wila aktu type ko type shuman ni 1950 ni 1960 ni tavane ulika katakiluin ulika katakni nagmon inuktiun ilitini ko wapta inukso halang ipan inuktiun akso ang nagsam magalo katakaya lo aktuun inukso ng tamakunungan analuna ipkutaw lo mata inuksuit makua nalunaik kutain annak tuu manigmon, annak tuu wigmon. Puiisi ognagmi sanasima vaktut yunani adzigengittuni takpaani ikaluksi ognagmi sanasima vaktut taimanna ammalu tuktut tamakua nalunaik kutau gibluni apkutivininginni naluk vigivala uhtanginni tasigmi ikaak vigivala uhtanginni makua inuksuit ublui mutikitsugu kalireingung mata uyakka tamakkuan kalireing ublutik takpaunga sanasimavak mata adzigiing yagdung niksaaksuti ugiblutik taok takpunga kanuitsuunigin unikkaagunnaqniak migapkit takpataamni tukidua takiyanga inu perkusinga tamiksaanun perkusitu hammagyalugmun ukhausirivaga amma unaktau pikataagut inuksuk taamna atiriyaubaksuli pikmingman inungnu taimangaksu hammagyalugtauk anaanama anigilauktanga inuksugmin atikhalauksimavuk angagilauksimayaga amma inuksuit inuksugmi atikhauktu tamaani nunaptini nunavumi amisuugiblutik taamna inungnun taip sumani alum magi ulaktumin, pangakat na alu ulaktumin, inuksuk, inungnun, sibuli binip tinnin, uwaptin yu tikitsugu, tukingin na kao ima yunun, tukingin na tamayin na kao ima yu alung ikaloak mi yunga, kisianik tamakua ublumi uyumu tikitsugu, nalaw tsaakun nakapkit suli inuksuit, sunang mga ata, taakulingan, ukaw tibagit, kanukkan na, tukakakkan ng mga ato o kawalikkan na yung nakasutit.
1: Ay, siwari mong magkwa pikaroon ng mata kanutuin na klo isi makatang nakasutit. Taman na ta tusakatak si mga mainuksuya at jigingin mata kanungo na tukikang ma taan na inuksuga atawasang mo makita yung pikatinga makong ni niyo kakoyilo ni. Taman na unik kausakikan na kong nakpiyo.
0: Ee unikka kun nagmeyalaktau amma soli tusaumanikku taimangaktu magyalu atata kuptinu tikitsu tamakkununga anga yokkaptinu tamakkuan inungwa ngune raktau kattak mata tamakkuan inungwa ngune raktau kattak tu inungnitle taimanna sanashima yaranga ta niakungwa khaksutiklu isangangwa khaksutiklu talingwa khaksutik Maniung wa kaksutik tayo man na sana si mayakang at inyong ni si ulitin ni tamakunangan ang ayok kaapin niyo tikit si unikak ningit unikak pala ako ningit tamakua pidyo tigib liwit tamakua li inyok siyo nakaktaw katangin mata tamakua li go inyong

0: Inuit suoglu kengo takpala oksimang imata kaya mago ito aktok willing mistak biko na kula agut sanag miguma suoglu ito aktok biko luktam na igala kulo koyeb dune igala kakoyeb dune agung ago kenyag miguma tapsima miksanut tao ikalule alug migo Ubaluni took tooling me, Ubaluni, not feeling me, Takuna Yakuma Tavani, Time and Nunipka, Palau Simangman. Time and Inu pushing Atoksuoli, Uvanga Sana Shuangama, Samakuning and Inuksuning, Inuksuwarning. Come down at Jen Amish Maria Luit, Amishok Maria Luit, Ilitivan Luximal to Tamatima Mixan, Ohio Taktaka. Amaruktau inu katikka tamakko anani tuinna ilinia ringilunnin kakutikkun inuksuga leo raangama ilinia tisivittau taimanna tekattak miyapkin ilitsivaanduk doakattak tummarialungata inu tamakko makkuktu nani tuinna tamani nunapkinni inu inunaganni taima tamanna inu ilinia rutikibluulu ilinia tittit Jadi kita boleh ini untuk kucing anak ingat ni kuku mengapa, ambil kanung inuksuai cukai kuku mengapa jadi kita boleh. Nanti tu nanti agak ni nak tu agak ni kaya kuya kat teruk punya inuksuai orang tu kuya pelunga inuksuai orang tu kuya pelunga ini mixan tu nanti tu nak ni nak tu agak ni tamane tu kisahkan ni rumah Yunan inung nik.
1: Apik kutik sa karawang na kyungaro, koyan na may atuin na kawagawit to sa makan ng nakatatin ni inuksugay, inuksugay, tukingin ni ikay siyo inyo kawagawit. Ilasikan na kumagawit, ilasikan na kuyo.
0: Koyan na may magalok, tama tiyo miksanon, okan na katigil na kawagama. Tayo matong inuin, nanituin na, amisukan niya, tunanituin na, okan lagun na katang niya, tama tiyo miksanon. Inuksui makua, inuksui, tukilin magyalog mata, inuktiun, anak to kutigi si mayam magyalog iaptiun, tayo mangakto ang magyalog. Ammalu, kangakadaw liktoktaw, tayo man nailiulaw tildi mo, tayo psumanin, inuksui, inuksui, miksanun, ukalimali, ukuyawlaw, simagama, kablunan, tabani, nunangan ning akhsutik, ukakhsutik, ang ikon nakpisi nyo na wun kawumangit sigo oklutit, inuksuit miksanon titira umagapta inuksuit miksanon ukalimali umagapta children's owl book taiman na tayo yaw yung taiman matapan ni 1999 2000 me inuksuit miksanon ikayulaw si magibunga nutak kamakua sosi miksanon kampanya kagman children's owl book kiksya katawlaw si magibunga Inuksui miksanun, amma ajingwa kauksunidu. Amma tamakkuat, upiki jaulak paliam juti pikmata uplumi inuksuit. Apiru jaulau siungugama, taiman nago oksana yumangin namin. Ilaak taiman nago oksana yumangin namin, inungwa kming, niyakungwa kakluni, talingwa kakluni, ubaluni, niungwa kakluni. Inuksuit latabgu miksanun, inuksuit latamiksanun. Unik kaya aktoron nakpunga iman naliyaw siyong ugama. Taman na kubayagigib liwag taok unik kaya aksyong nanituin na tayo matong inyo tamatima miksanot tusayon do tamakkuat unik kaya kanakatak ni akput taam na inuksyok pimakyalog matay mong aktoan makyalog ang maluupin na aktualog lune. Kuyan na may makyalobot ito akasakot na kapit.
1: Ibilyo ko yan na may atuin na kawagabi. Ulo ka tiyang naputin.
0: Tagwabuti.
1: Tagwabuti. Launik ka makutusang na kuroya katang mata daan na pira ang nakapaksurok si mayagay latay takkagilaw at takay ungalingan nilo ni kuya na may ikaitigay ka na kawagatigay tamatuminga unik ka kumayo kang nakpalo apik soktaw yung mayo kang nakpalo ni o kaya yung nakatagayak to si hubong nga 1-888-896-3135 tamani lo ikarong ni ko si 979-6101 kanotoy na tiya unik ka kasang nakinakatak tugo piyo makatak tugo nilya titakatak kumalutaro

kimuk sila ura sutaman avatana yau yun nang mga kiminit alutay na kinila ura su nani yun na liyati yun nukakpo sulitay kinikpakto apu karo ang mat sani mo biya kawdaf pisuk suta manila liman upaga surakpaf manila atukuru liman tamang na atok kawdafun napayuro ako nito ang asakya nga kinaklo. Wat maili ang atano kaya kinikilot. Kinaklo. Ilan agdus katarang at tamanin naklo ni ukakaw gama kanilo at tukrupat kimaksingitan na dangit nato. Asila tabanin naman tan aglo pang ayotik ka na sugo ili magilang na mago upalo ni upakan ng lago kisya ng matan ayotik ka na kaya katagatis kaudu ito tao nung imangan tema katagatis kaya ka pitakadyang ito, tapungakan na tuwang na ron. Nagpatsuya ako tilutay niya. Nagpato. Takanakso nito, ala na inaraw ang miyoktangan. Ugumi, at ingitiyan maipati ko. Pisum na yung dayo na ito, sikito ko, pero sumatalo ko. At ako na sumakpa ko, manila nga sumakpa. Pisum na yung dayo na ito nga rin. Dahil narututiya nga, katong nga ma. Sikito ko yung tuwa ura ka ma. At aglusiw ka na sa rangat. Dahil may pramatay ko. Jordo udlumati kitio pio kutlappavun qimminikka taimekkaraamma yanga kaari toaqone piujang lettaartornarun ngiammiu pitarpaamun lang kakkaangni koyunna qimmini ayonnamman pitarpadattaaraamma Udlumi suri, pitakadattaavok sikitooni ukutti sisimayu arun. Turangin sisimayu. Marunne kaivutinguangin sisimayu. Ajitia tuinna gauna taisima. Kimmiu imannainu lauttangata. Udlumi. Aglo, naiyaw dayon naman. Uwang kisiyan, sikita ka makotla, kinaglo. Tahan ako sa kasimanong makoyato po, upang akulo. Uki akulo, at kininini. Natrasun. Pitakasyong uninganik. Pero siya takangin niya ni tamana nila sukumi ukiukturong watumi pero siya karong ni kawai maya yaya katlay kruang man amma tayma subal kaya mutya miyo ang nai sinik sa sot anno kariyaw niya ubagot ang utoguta narutya ati utay na anna sinne annoa jonni ubugulle anguti kai yaraksima jugu ume yoksonne miksan pikkui doangwa me jabulle ilati gu Anna, anna, anna, anna,

tigil lo mer sakatrang lo tig kayo na may naragun na kayo kawas si tamatumi nga ono sa kiyatin ni nilyat nilyat tatin ni tusang na ko sukatag tuksa kawas ono katerite kapa matusimarang matavane kitakomi o tilang miyugo ono katerite kitakomi

0: ammattaute mata koila unnuk hakige angne amateela tv kuta ko nhl kut temata na hakimin ta to ratak tok savi yana tu kanasnang meutak ilegila octavut out sak soge yana tinila chok nang nawung me pivale panic pata sila lerigun na koma sila lerigana blungun ta mani kivallang mit amma keteng meunit sangna tamalu talu tunga sula omigitsi Tusa yaksamin. Ilaak tamna tsarvigiyana qoyavut tamna CBC ni pleyok kisianit tamna sibuldak pamiqai tsarvigilaulugu chani kusugak tema takwila haki palliarne amateela TV kunechaukut tamna kalau kat iu nak kau kila ublang oyok, tu sana ni apa tigo? Iya kalau kat iu apa kila tema ublumit September 29 itu lu tak kuat TV kau ni cak haki yang ni lama tera, tak nak kuvegi aw kat tang masuli haki nak inung nut tau kuvegi aw mat, malu tak kuat inuit innaw nak saulik innaw nak said tau ti gumagat tamata suli hakin nang mit inuk titong nak kau sa rebli gut tau tam nak iling nuli kusin nak saul yo ya gat tapat innai kablu natu kalda jana yok tun
1: haki inuk titim na kalda gun nakalwawi haki ti kusin nang man saulo o kau singa kialuk ta atong nang man wiwi kaplunan tukisi ayo hakimi tana kawena ko tang magkiping way ako tang maklo ni kong ngaklo in tako hakitun yung musik takto kanik gangan utakeng unak sa katakto luni ukek sa tema kano kasi din niyang mga tatako hakitin kitut kinamit pivot ayong itong tiyami or kitu pivalak pat kitu ayulak palak doyak pat ako ukaw sa kibluit kuya nakatakta ama kikaktung wak

0: No niin, takkoa ikä johtohtasi, teikkoa ikä johtohtasi, että sillä on aina kuvien ohtaus.
1: Niin, teema, että tykisi tiguahti niin laat, se oli haki, mitä on tullut, kun mä jo tautuvat, että haki tyynnä tykisi, niin tunnua, niin kannuille oppaa. Se on ollut, takkoa, nangmini kattu, kannuille oppaa. Teemme tykisi oma kattaa pikittää, oo.
0: Niin, mä olen katsottu, kun on haakinni tuinnaungittu suurlu kongerluikisiä, niin takkoa angajun kangoa rioi, isimata rioi, kun on ahtikisena sun mangaata uudjang nakattamaan. Ilangit asidji kautiki katsottiin, ilangit akunia lukio kapsialun nukkanaplutik teikkuninga tuhaa. Nelayan min pilinga khatomat kanolo una aksorota latta marito yamakina ya takko nature min atigitcher makina yammi isluvikhamat sorlo unga tokun ayoktet na sauta tu 130 million takko ketiktitit kina elangi katiluktarluin 130 million ungataan wa yung suhulu teemana. Akik si malang matla. Deiko aulat si tiyang naksay suhulu sivumuak si manak sa uyu yakatang mata. Dako Carolina Hurricane good. Uki yung ulok to sa alak sa loong mata. At yung yu yakto dito. Deiko pisimayangit nakakit tingin suhulu Nammat jäkti me atulaumat.
1: Teemin, että kenet jää kakattak tyykityt, haki katiki hitsää kunnaka ja mga taak. Tämä on ollut first line, we will need defense, we will need kanok dressing room, kallat tyyjok. Teemin, että tuu jäkti?
0: Jaa, teemin neillä tahtu. Tahko ei legi ne kuvesukpata, kuvesukatikikpata. Pivallak si manak jommakialus yun. Ilang ito sa umablog ila kalimaklo nga kuwegi yung ito sa ulo ato kaya ako Ottawa Senators. Di na captain kilokta nga. Ottawa, kuwesi kong na kami ko. Ang ayumin ko katakata ka umangman. Ottawa, ayong naksalo na yakto yala ko lang matikisani. Kuwesi kong hindi nga nulo. Simumokan ng layolong mata. Tema, ako yung loktok, Florida mo. Ang ngayon, ako lakti tao loktok, tako, Ottawa Senators, good, magkong naksana yung ito ni, di ko sa inga.
1: Ni, tema, tam na tao, coach mo yung, ano, video tao katakibat, nene chowmit, solo, tako, coach, chayik pata, solo, sibong mo, nalutit, sa Alexang ikalawag di tan na utu di ilu 2026-2027 imaka ang kayo nga temin na ito luwakpat solo takwa tauto at takap kita upan siya ayong ipalde at tuin na ito yang matang magkuk di lugi
0: tan na coach nga maligalok tingan pipala ko ting makialong takwa ilangin ako na yalo coach si Malik Luting, ilang inutang ang Luting. Tano ka sa kasakta yung Manchiyomi. Tano coach kaya NHMI coach lock si Mangitlun eh. Kasi anong nang may ni coach si Mablo ni Mitchell Haki. Kasi anong NHMI Haki li ni Mangalong Mayang Mini. Tema, so lumakup tukulong ni Manchiyomi Haki takang magkulang katong mat. So, nunta kami tayo na coach kaklo ni magkukataw yung huyak na may coaching tumun. Pivalo ko to.
1: Itaw to klo tayo na coach mo yung uwiay sa kataktop takuhay sa alaksaliraan mo lang ni ikayong nilo kataktop. Itaw to klo yung TV ko tayo na may latan na coach mo yung muntya ko no.
0: Itaw na ayong ito Jawab tu tahu tu tahu loh semangat mama kuk dulu, utuh kasih nak lu ni, ini cuma.

0: kongmik natikasuni putsikuni pitakasuni hanabiluavimet wa kiyogalumet siya drywall galumet siya tamani tut silamilo hanay kiyumet wait amihut siya met hilataani habigaw yait pilagayumet wait amma hanayani hulitaw iglogyo kanidwa tuhan amma pilagayut hanayutaw kuli tam na awe hile tiga jangan ni mitawi hane ni man garage kup tag juat sam ya nublune am hane ni hana jau yok kuli taw huli pilere bikat sam ya huli garage kani yu ya suni name me pehuwa suni plywood kat amihume che drywall ilulikang insulation galuit kablo nanuna niliwe kakagalukang at iglogyo at kanik tiya joit mahilata ni office ki jau yulu bakit tako ang ugiblo ti hilata ni trailers na
1: i-tam nila at ikayong nakang niyamay lahat kivalyam yun ang matat takoy lahat premier ngayok John may nakakamat asingin nito kitang yunit talong itimin na ito takakakamat tanong sa kaw view
0: ito ha kaw baka niya alawit pibala titik ko kaw yo ukalag tilogo nunabot iluani nunaligisap ta ilani pilagay kaktakagay katsame luwabig man hilataanit hanayak to tokangin na kaulo ni nunaliw iluani nunabulo iluani nunaligiyap iluani kaulo magata akitulat siya may may napta tikitit siya kalugay kak akitudutaw kanak tasutit kinaw yang mo nunabulo iluani kan mata amma tau ukau hege kau ya ayo maktok heo tugu Canada mil tau tiluta American kut huna menik akitok tui balle tiluit lu ayo nak hehimat se meak man uwegi jau lagi kaktok ta na weani nuna leo kivad leo iluani ta na tau ko gaulau kimagman do na milok tok 2015 nigo tam na ukau heo kau yid luni luna in yung mayut amag magput kovehut siya ma la kovehut tu horlo wani arwe ni factory pibale til lugo ihumaleo ka suti ingmini tigya ma suti nangminili tigya mea lagi kasutik tabani ublumi tikitaw himalagap sa utak kingit sutik hilataani tana ujang na laugibo ang maakwayani pirek at 4D wungok mana inungnut pilagayari yawyut angutit angnat tayo man na ito ba Robert
1: Ikila ko yan na mayak pagit sa mat. Unik ka akong nakawit. Tekinak veni. Tilutin.
0: Udyak na mato. Nanong ni udyak to kuyaw gata. Ane kalumea kuyaw ngisho ta. Piyaw ka ugata. Udyak na ujad pa.
1: Ikila ko yan na mayak sa ma.
0: Ima? Kila udyak to mayak. Tuhani alak pagata. Matarama?
1: Tam na ilato sa kawigis sa akta wud sa umha kos teki na venin may lata kwaad nukuyan na kakaot liwis sa kukud ng lugto haka lang mid huyan namin.